0: Juzi.
1: Ah, vezi Juzi?
0: He? Vezi Juzi, fees ay poi, baachulu mottam lose ay poi, papa ki nenu sari ponantu bari poyadu.
1: Abbo, anta goppa vesa? Zara maaku kuda chupicharade?